0: kuna mumprovu ayon sama atum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem preyi enye kwata osu ahime mwono kaye ma isu
1: wawahi
0: yefa adige kase ebradi wa yamba
1: kakuta
0: yedawasi